Igarwig mi afisami agang kalang klunga nanilingo ka magkukani at kanun klua piyuktakka ng upitom ng state tamo na nasunitan ko ni kwam malawin na sagko niya chalis kuy nga umiwaktak na itlam ni kalikad chimiksay to damas ka magtawam amsak tulian cubic feet kesak inlitami malawin niwi talig niya tama na tuyuk nga puta chali tisuko 2036 sak chatay making kwar niya natakum makat sani mana kisua tamak akanun na pikan na nasunitan kuy nga tama na pay wakchura ka akanun na kunwati light niya piw akat kuy nga pchikan ka AE8 chalis piw suku FER6 kalay kakchikluku susit na project tamak tama na 600 megawatt damak chali kuy nga apchimasku nga aptamatum chunumi awaay chali piluting nanchekukan renewable energy ni chali hui nga kan khala asika ka hui nga kan khala hui nga napakchi khuta ang kham battery mk ayo khat tun nam chali pe khuku ta na lu ta malu ni alakh nitto cham pu yu na ni lo khanun nam um chali we ma li tak su hydro renewable la ko ni lu ku chali ta na ang khalu na ma ayo kutcha chali hui nga pi kha kan ni lu ku ta ma na peltam ake avgatun na chaliyam dot nakumta PCE ratak chikuk nunachok nilas kamitoy tama na piyuk chikhan na tagwama ang tukut state tamiya hangkuta tama na tujut ksugapot pililuta tukuta na yukut chit na kichalipay flikuwa tukuta yugunun na piwakumta sto na mapflikuwa chin na ke chiyumak tujuk lakchikat na conservative republican na tukat progressive Democrat Jingo Malutin I Bakunlu Jali Jitmuklim ni Prime Mayor Mia Jin Utadulit Jujuk Chikatrin Jiumuk Jiklulutin Jalis Prime Mayor Ballot Tamiya Bigata Bisupam Kiluku Winga Tamala Biskut Kakapai Fluku Asin Kok Nasu Nailuk Jalis Tumnun Alakht Nrito Winga Totin Piu Alakhto Tamuk Winga Yujimun Asikluku Pinglaklakhto Bekam Kiyam Huinga apche malakto pitnik apchlakpchitunawa ya chali huinga kanraklom paiftkhchay wa tam chikiglasuwa nasunay utnik nasqigutnik chin huinga 20 years a junum tlumni khwas paiftkanir lugu 12 years a sennatta usumni dai masbchi angnisun vichakhilra chi takut tlumni nasunritan na tamana alkhuchi tuluni nasunritan huinga piksaita ka huinga paiftchilakto pichikutnik paif suki su hui nga kinan paif chilakhto umiyok sumlik atu wakkan chali hui nga paif chilakhto chili kakhtit liz nga tait nik chali umiyok takhlo asat dun na pifkin ni hui nga piyuk nga nga chali fkari lo asin kwar nik chali hui nga yut huani hua tot no tang hak suki ilait winako mam aki nga naksuting tamay pilrit paif chikan ka state amun chali stainu nikayuk tainu su chali we ma tus ngak ngay nun na chali hui nga meok tlum li palagot kluki nasun litan na hui nga yut kakht lohan piskalagat nasun litan na hui nga umiwasutsi pakayitan katamas kuitun na tawga nasun litan na hui nga vutaku ma ni chugunak ka luki su yut chali kiutak knaki tawga ma kankalokang aguna republican click bisa paus ukalag luki aras ka public media Eric Stone ilak luku asat apka Masud Governor Ahtung Lakshit Chalia Satta Apra Akkauluki Kiyumakata Alas kami tutkisugu 8 PM at Brit me August 18 Votakshut Matimashaku me primary election Nagluting Matimashaku me Votakht Governor Amun U.S. Representative U.S. Senator Chalis State House Sinun Chalis Avgit State Senate Amun Pekkauluting Ikichirut primary Aftarum Afganating Tunglikuchatis Nku Mawikait Tamaskuitasu Chuchuklik Stalit Paivungakkauluting Ayukluki Ballot Amun Kuilrit Saman
general election on the November 3 army general election army vote to be going to looting to look at cheats to primary mayor vote to ballot measure am chalia to new looting to new remark and Tony Sue Kaisen Peter Ram youth see skate to click stall rate aki kate to

Naja, mga kautra ko na. Kuya anak ko man na anak tkisi ko keh pak aula ko tpo chiki tpo ta alak ko natukulo ko chat tai chi malrit aula ksuki kanro chi malalai kuti mumi tamam tam Cakak kuat tau cakak ilu wau cimakan, kuyak suku kucing ni kidlau. Yum kuidli kuyak tuilnguk, ilu kuan tu kuatn kuyan ilnguk tu ayuk hagluni, nutan suim natai cion. Tamana tu toi chali pitchi che taring sokho khui Dan ga uluk madluk nak naga yautuk ay yautuk uluk kiuk mun tamu tau kun yukun Ut kham khan khatuk ay yautn qi ay tapuk nak shutn qi hauna kosu Kuya kinrilin ngokto na ayok sot. Eskin kato hok. Ang yago chega nito ay chatamas ko ita chadlak siki chadlak o mas katin. Kuya kinrilin ngokto ni hok siyo niyo o mas hok. Doasyo. At hakot kapsit king ngotni. Kan ruchi maong. Kan sunga nut tan suim kuk tai chognik. Kan nagmuk kat tak han kan nagutak kan khto. Tkit sakamuk ni kan suk. Nuk shutin kishay takbuk. Nuk nik bayuk siman kishay tukwang kunik. Kuyak nailing uktu nayuk suk. Doi kans tigatukuluku. Taukuk. Taukunun. Samuk ayyawsin kistunaituk. Taum kannu chimala sinidraku. Cham mikngan ikkhtingan kuyaksuku chivniursuksuku. Kuyakin rilinguhtun huksatukukubu. Kwatsu toa tisksuku. Nasu yagus ngay tak huktaukuk yuk. Nuttan huk piu tkhpuni, piu kuyak tkhpuni. Tai chima ngay tokas putikini. Tama nasu pichiu siniluni. Tokkin huk toa ichahak ikkas kufkina kuchiu niukubu. At tam huk salib. Tai chikuk. Kwatsu asatai suni. Doaya. Tamakut chat unangut kekpak. Idlaita kawait ksuku. Kawatohpe kasum suku. Unuktu man chalek suki. Kawakak sutin tai munnokumi pilahtu. Nkakuk chalek stminu nattauk. Sunuktoin ilumun. Nkak chalek stminu natasinni. Cakuk salda kawan esko ni nak nak kelakar kami nanti cikuk kawan kuk tak kena salda kau ni nak nak setminun asyik lu ni nak nak lu ni nak rumah kau tamat tuai ungu wasam ni tang

0: Ayokotse ka askigiklumi. Kisa ka matay matotin pinrito. Asatlo tayo mapilalrit. Tawang to ay sirak na logingan pinga. Kuya na, good morning.
1: Kuya na, tsak na.
2: Yeah. Kaya nga ka, akka tsak ko lang na kami.

0: Anakay ako nagpisig at ngakpanik. So ayan, tao na umiyom ni Wita Lachtok. Litaw ay lasam ni Su. Umiyom ka kanaw si matuskok tao magiangot mo ka. Anakay ako nagpisig at ngakpanik. Kanakay ako nagpisi pingas ngakpanik. Ito ay tamak. Ito suwa ako kuyawik sukk sa liya kalang sago kakatakto sa mga watpikwa maakot ay nakat. Doa semat menar sini cali acat acaluk pet dan dikepit kawai kelecuat tamakut tamaya piuk ngas mukene apkit nek aku takkan nek au ayo kenil ngonek bilah tukuk bilah suku matum nasini bisiga tukuk. At salukpet, tanigakpet ka, namal na itamaskoy takanta mun, ikpaksyo tumila na nagsigit, nagtansutok sa mga nagsalaya, agotlam tasukso, may tanika awokodoki, at tausakay na magpifkinan, doay salikoksit, tamagot salim, nag, aku tanu natul wait. Dois jalim. Ah namam. Asik lat hukai huat me. Aka kigit kumgit. Aku tanu naksak kaluku chogan. Chogat kakhin nasu yagu cuita katal chukum. Reali katal hatni napakaya hakane. Ah namagat muksike ranga paik pauluni. Venga. Ikukumun na aikilutun. Siwaanike imi haaliku mui kanutruskina. Ikukumunu na aikhtangiakun. Siwaanike ikhpakala. Au minak. Paikpalikkun ikhpan kiksu mitlunga kingok. Ampais kakuk mui gali. Doi tauna nasuja uutsiskikä muiri katamallaan. Ikhama juumisku, mutta paitsikakam kaijauskina. Tauna. Gän toi tauna tankkum kunnan ilammani, ilammas nitti, juutsikak. Paikpallik. Ikhpaska nasuja uutsiitaka. Hukkuk juut, reeli liedlarit, nukkait. Jaliam benga kuvirleten akakis kovat sutaiseko tai haraliku kummelik lai nagne ko akuchuhto asal ne rutkan kuvir khonga dois jali akakis jali pillo aku sunisto aitauna khane ik fasqachogat. Ato ko laki malaw nun miskag nun im meusuki.
1: Kaya galkaktang kaktok?
2: Ito kaya galkaktang mun peknak tukut kwakka.
3: Hello?
2: Eee?
3: Hi, good morning. Good morning now. Rosa ko owen si makalakta.
0: Ito ay tao na kani. Ikpas katsugat. Ato ko laki malaw nun miskag nun im meusuki.
1: Kaya galkaktang kaktok?
2: Ito kaya galkaktang mun peknak tukut kwakka.
3: Hello?
2: Eee?
3: Hi, good morning. Good morning now. Rosa ko owen si makalakta. Kingan kanrup naluki ni tuknil rit mam trisrmi a urutsaka kami ni tribal member a rul rit makin rmi ut Kat.

ikayuk suta una tolwa iukune ikayuk kukluta piakangan tatatamaskuan ituktoy ilapuk suchingu madlupi asin sa temo.